Wale tu kina ta na patian fak na lagan ngay thak masak bera. Kaling te lut zia ti laron sa tu ka lal milya na chang te. Ani, betsi larin sangi zai kan ngay ka. Pili nga iswan in swan ti la. Aron sa lo na hila hi lal san hi makwa. Ani, ilang ngay thang u.

Thil pek ro pui ti la ron setu kha Chris Amazon ki ma ane lal ming lian a chang te alo zai ve le nga pathian kaushan ti la ron sadon ane.

pathian kau shanti laron satu kanal mingliya la changte ani ole tukin lal pa chu fagar o ti huna pathian fagna la kan ngai khak nun nun ber tur chu ni tin hian ti hla bet silalin sangi sak ani ang hi la hi silal zar moya phua ani ilongai thang o

0: tunjum kuna thokte tan ti huna chuan world milk day pola chian dun inkom na kan ngai tha anga bong nu te chatna le nan na kan kai thei sang sang te ti thu pui manga doctor lal tan ki mile doctor lal om pui hnel cau selasia mi te inkom na hilo ngai tha ang
1: All India Radio ngai tha tu te World Milk Day polin chbeivek ule khovel pum huapin bu in june nikata hian World Milk Day manchin ani a bohnu te hi khovel mitin ten serna tel lovin kan cho in trom vek ani ba ka kut na thok tu te ezon na changkai tak ani boka World Milk Day sang ni somni parup theme hi celebrating women farmers ti ani a chumi omzia chu kut na thok tu mechia te choi san na lam ako kani mizoram ange po hian bohnute le bohnute achanga thil siam chi sang sang e kan war chho le a chumi ba ka chuan sumnar poimo tak ani zia te po kan shitlang ome chuwangin vo india hian he thi milu tuk po ni lem lawin bohnute chatna te kan soi war thar le anga chumi ba ka chuan da thar chuan ko nga le asong bol na ko nga final le thiang hlim na poimo zia te a hlutna tisang theitur song bol dan le kan shat fia tok lo bohnute chi sang sang te kan ron soi ho don ani ama saberin bohnute poimo na han soi donila bohnute hi complete food ani de utopa achan chu bohnute hian proteins te vitamins te minerals kan ti te oma bohnute a protein te hi high quality protein an ti de unga ta chumi omja chu protein quality sang tak ani a kan ti shel siam tu hi protein ani angin changlai tan apoimo em em ba tin bong nute a hian calcium hi atam le em em boka changlai te no pangzok te lekum upalam te rai lai te tan khan cho chat tak ani boka ni tin vitamin sang sang a oma vitamin c kan ti lo hi chom de ufeka he hi kan tak sa chi sel nan apoimo in shi kan do theina konga taksa ati chak boka ni tichuan bong nute thar chhuana le som bo chung changa faina poimo zia doctor tlan kimi ha min han soi zau saksela
2: bong hute hi mishing te tana cho cha poimo tak ani rolin dadna shik le bacteria te in thla chhon zung zung na mun ani theilat maya chu wangin a shisel na wong nung tur chuan a thar chuan na le asong bol na zung zung hi a thyang lim turani ma sabira chuan run in guldan run shisel thlan tur bong hute sor tur hi natna shik laka a fihlim le shisel cha chau ani turania tin kum tinin tuberculosis le brucellosis natna ti an ka yam ti an dik zia turani heng ran te hi ni tin kwi fai le sil fai zia turani a an hute bor le hute mur vela an hula se lai te chu me toi zia turani tin bong hute sor ma che in an hute mur chu antiseptic manga shuk fai a tu ya shuk le a tin ti ro le thap turani bong in hi mun sang deu tui tin lo na le tui che pai na luan kor cha om na muna sak tur ni ya a chua chu concrete tui tin the lo le ol sam taka sil fai the ani tur ni thi le boruak chalu na ventilation chata ka om tur ni ya boruak chia te jun le ek rim chia te hi a chua zung zung the na tur khopa tholeng dewa da tur ni meeting tui thang him in tour an nei reng bok tour ani tu na chuan chopek dan a chopek dan a hian bong chu a hian protein le nutrients tam tak om na cho cha pek zia tour ani ya chu e bang noi hing ema huarte chu anu te sor lai te pe chu pek mi a lo tour ani tin an tui pek na plate le chu theng chu ni tin ti fai zia tour ani bong nute sor tu te hian poimo em em boka sor main sa bon le tui thyang hlim min kut sil fai zia turani mi chetan pe chuan sam thla lo sham te angaya kut tin te a toi reng turani kho sik le nat na shik kai lai ti mai la bi kin typhoid cholera le tuberculosis tb ni ti emo ve mek te chuan bong nute ti an sor turani lawa sor lai in ku va muam te ku va pik le ha chiao te hi bong nu te sor lai hi chuan ti lo sham sham turani bong nu te sor na mun man rua mo heng hi stainless steel ol sam taka sil fai te chi man sham sham turani tin a nu te vung mastitis om le om lo hi

tling lo dil haron satuk ha van sang kimi ani lelram hluni zai gan ngai thavele ang o zwa pa dil haron sang.

hei akash fani aizol ni zai pol te rem kan ngai thanga tun chuma hian sei ha presbyterian bia zai pol ruan tlang paso bia zai pol le lung lei veng lai presbyterian bia zai pol te rem ngai khain hun kan mang ho don ni sei ha presbyterian zai bia zai pol te an lo zai pasanga ni hian lal pa na du che te thale i nyak nu ka zuin ha nge ti la ten ron rem don ni lo ngai thang o

kan ngai thak tak chu nu complete thlaron satwa tbc zai than puya ani he ka chwane ai zone ni tuna hian zai de moi hun kan mang ho me ka ram kemisar pole tbc zai than puita zai ngai thlai hun kan mang ho do ani ram kemisar pu zai kan ngai thla ve thunga nga ani hian zai soi kan wa me thlaron satone ni lo ngai thlang u

chungkim darang len lai ti hla le chulnu kumlui ti hlaron satu kha tbc zai than puya ani remkimichar pur lo zai velenga zoram ngai hla le ropuili ani ti hla te ron sadon ani

kan ngai thak ta kha len ro lung do ti hla ani a tbc tbc zai than puya sakani a chute jong chu ton trum kan la thar te ti huna zai kan ngai thak the te chu hani e ole tuna chuan hindi film hla hilo ngai thak chun zamang u

kan ngai thak ta kha zu mun zai ani a ngo pa culture club tena han sakani adot le atan ram thar zai mze e sa pet quarter zai polung leite sakilong lai thang u.

Paul na chuan khapa khan an pu CFO mail te muwa an chian te paw muwa ti khan an in beta a an in biak nu rei lo te a khan company lian na na na chu paisa tam tham tak mai an a transfer ta ni a transfer zat new strong shang in the tarland na chuan $2.6 million ani e antia khati zat a transfer nu rei lo te a khan kha CFO dik tak khan chutiang chu karan ti lo reng reng ati tani kha kha anan chui chianga anuan sia dana khan kha zoom a avakol po kha siam chop mishing anga siam chop an company CEO anga siam chop kha alo ni ati khan paisa tam tak kha an chan pha ani chutiang zel in India po hian AI avanga har satna paisa lo na alo thleng to a mars ni som pariat sang ni somni panga khan hindu chanchin buin atarlan danin hyderabad a nupakhat kum som sari panga a upa chu usa om afar nu chuan aron phone a hei katal boi thlat mai kho ngai takin poisa mi ron thon the ang em ti in aron ti a afanu o chia chia khan aron bia ni chuan ani po khan chu ti ama ni fanu te tal boi chu ti in poisa kha India paisa in 1.97 lakhs ka number thon na tur an ti achuan a thon ta a amaro achuan nuwa chuan a lo dong tu kha midang dai kha lo ni a USA om achung te khan chutiang chuan a run ti mi lo ti kha nu khan an she chuak le ta a ti chuan AI hian in bum na te asiam tama har sat na sang sang kha a run thlen ani kan fanu emo kan fapa emo mundanga om khan number kan sial lo atangin kanu kapa boina ka tok thlat maya hemi number a hian paisa mi ron thon theng em ron ti thut ta se an o ang chia chia lo ni bok se kan tal boi mai o me chu fang chuan kan fim khur angai ni chuan a dang le chu AI hi in ti ming chiat nan hian a lo tha em em a man sual thei ani a milar tam tak po AI awang hian ming chiat na an lo tok to ani chung jing a lar zo a pakhat pani le kan soita ila Taylor Swift kan she ome hei po hi a thalak moi lo tak tak a siam sak ani a mi pat me chiat na mang kholo ang ten video toy te te po clip siam sak ani a chu su internet kho vela khan a dar ta chin ani ming chiat na na satak a lo tok to ani India film star lar Rasmika Mandanna anti po hi chutiang thau sex video ne ang ten AI mangin an lo siam sakani mizo zinga po chutiang chu tok te po kan lo om to mai theye kan film khur angai ni tu lai thiam na hi achangkang to si a chuan a then pe chuan an bial nu te an bial pa te an in chena wanga lung oi lo khan e technology lampang lo thiam bok si khan phubalak nan te an mang hial kan ti the ome mandep khan asam nula pakhat mel chazet mai hi puitling film lama achang do ne ti in internet kho vela khan aron lar ta fakani social media khan ten puitling film lama lo ming lo lar to sa tene na an thalak dun ni om tak te kha aron dar ta chiam maya kha kha police na nan chui chianga a lo ni tak tak lova a bial pa a then khan a thin rimin khatiang khan a lo siam sak kha alo ni a chu chu AI lo om na AI thal lo na kan ti thei ome chu fang chuan internet kho vela social media vela kan hu le kan benga kan sian nge te po atak tak ani ti kan fi ama chu rin hal lo tur ani ti shele ta ila a tha ome chuan point poimo dang le pakhada chuan AI hian na hi aron replace don ti kha soi rik fo ani a tuna po hian na tam tak AI hian aron thak nang lam to ani chung zinga then khat an tar lang don ta ila Hollywood movies tun ma chuan an siam don hian a thon thu ziak tu script writer te kha mithiam tak tak paisa tam tak lo turin an chor thri na ni amara chu tuna chuan khang te kha chor ngai to lawin AI khan a script tur kha an film chan tur kha mu nom tho si tur an du dan ang zelin ol samte in a ziak zung zung ta ni ti chuan poisa kha tam tak a an safe pa ta ni adang le chuan customer support ti la
AI ron lar ma khan

zai moi ta kan ngai thak ta kha walal mal so mi zai ni a la ron sak ta kha min nei ti rang che ti hla ani kan la dot le atan da fodel ti hla ngur len twang e sakilong ai thla u.

Kan ngai thak ta kha khovel swal bo hnu tan chuak le turin ti hla esel mwan ki ma sakani a chuti jong chu tun trum zai rem moi huna zai kan ngai thak thei te chu ani e hei hi akashwani aizol ani tuna chuan ram ngai hla kan ngai thla ho dona tun trum a hian h dal mwan ki mi si vanal loma agnes vanal koltiri sila thleng lian le bimal som tuang ite anon zai dona ni kan lama sabira tan zo je puinon moi ti hla h dal mwan ki mi sakelongai thang u

kan ngai thak ta khazo na thak wal ti la si wanal loma sakani adot le atan zo run ti la ekne zwanal kol ti ri saklongai thang u

Din thar le na di lati am takar on setu ka age lal muan kimi ani ole tun truma kan lanu nung beratan zau nun moi di la silal thing le na sakilongai thang u.

chuan amuna an run khai zo duak mei chin boka tin an huan ton tira chuan ar tlem te an vul avangin ar in an ma ni sak chu a om boka chung an huan thlai le ar te chuan an ko har a nem ve chin hle a an sum de chua avang an sum de chua atang te chuan soma pakhat an pe cha hle maya pathian mal somna an don na sat pha in an che tat maya chum khat chu an nu pa chuan an ti ti a pathian rong bola chua ve te an chak thu te an huan thai le ran vul le in chu chua bo san chi zia zang ani silawa chu wangin an mut muna an ti ti dun mel mela no pang ngai na tak an ni a an chen om vela no pang ho te tan an mun ma vel chu no pang te nuam ti taka an che tlat na atan an chei moi chin reng ani zan khat chu an mut muna an ti ti le la hin an pa zok chuan chani hei tu na zong kan lo upa ve don chan ta a kan tho thei atlem ta tial tiala kan ha na le chau pui te a ho so ta hle maya pathian rong bola chua dun te kan chak tu na chuak dun thei po ni ila kan in le a vel te lo en kol tu kan nei ve si lava kan chen om te nau te ho hi an nu le pa te na thoka an kal bo hlan hian lo en kol sak tamaila rongbol na na ani vek tho o masin atia annu po chuan e khai chan pa ngai dan chatak zunia mole chutiang chuan iti ang miang nu nau pom lavalai tak tak nau om tu nei lo awanga na thok theilo te an om taka sin mole alo ti ve a ti chuan an chen om te nau chu an om sakta a an in le avel te chu no pang te nuam ti zong ber berin in nga pa in an table dun chum zon ta zela an nau om te la nuam an ti in an ngai na dun em em maya an nau om te chung ko ho la in an fa te om sak tu an nei ta a thamwang takin an na te an tho thei tak awangin an lom em em mai china an ni nu pa e tu na na na chu kan tho kep zel don nia an lo ti ta zel mei boka lim tlang tak le phu tlang takin hun chu an mang chhau ta zela ni khat chu an no te om te chuan api thon thu min shil ro ikhuma min mut pui la ati tareva api po chuan ole ati ve maya thon thu chu a shil ta a ma lai hian ar tui hi alo lung biang bianga a ke ta phek maya ar no te alo keu ta a chiap chiap chiap aron ti a cho an pe a a e ta a lim takin a chan te bula in fiam turin atlanta der dera zo te kha local vele a miau miau miau cho ke aidu atia aron chakta a no pang te khan an khongai lutuka cho an pe a lim takin akal bau vele ta a ui te hi a local vele a bau bau bau cho ka du ve aron ti vele a cho an pek zo chuan lim takin infiam turin akal bau vele ta a bong no te hi a local vele a bu bu bu te te ka du aron ti vele ta a bong no te po chu apui ne na an shwaya anu te kha an nek ti ra hlim takin infiam turin akal bo vele ta a kel no te hi alo kal vele a be be be karila cham aron ti vele a cho an pe a ani po chu akal bo vele ta a ati a api chuan no te ne na chuan ni ila vui zo ve si la va mu hil dai ro o iswa chu no pang te chian ani a avan tir ko te ne na khan no pang fel le thu oi apiang te kha an muthil hlanin an ka titui ula a an lo lian thur thuranga mel chat na te fin na te le kha thiam thei na te in pedonia ati china no pang thu oi apiang kha chu tiang chuan van tir ko te chuan an ti ta zel china isua khan no pang te chian ni hi isuan adu renga mal som na vur adu em em reng bokani atita a chu no pangte po chuan api ke po iswa chhan ni ve ka du thu ka oi ve do no alo ti ve a ti chuan thu oi takin muthuna chuan tui takin amu hil ta a chu ti chuan chu mun nuam tak baya chuan nu pa te po chuan na an tho rim thei to lo nu po in an ne na om te nau an lo om sak china wang chuan an chen om ho te an chunga an lom em awang in an tho chua te chu an sem ve ta china suma an chantir ve thei le an sum mu kher lawa po soma pakhat chu an ngai poi mo em em renga pathianin mala som

0: zui zela chu mun nuam taka chuan hlim takin a om zui te zela ni
1: aina min ti em oh ani le thon thu dang in langai thale tu em oh
0: thon thu dang ka shil le ma che in a pui zai turin som phatang
1: kadu sam zung zung te kal san ikke bula ka na kong chu chau ma se nang chua min lo chua si lo ma ni chak na in ne ka tung chi ngan ne zau si lo ka chau le chi

Ole azaitian eh mai azaitian mana kho chaklal pa ti hi kan shil le ang cheu uluk te vini lo ngai thale don nya man lai hian kho chaklama hian lel ro pui le chak tak mai hi a oma a hausa in mi hne thei tak fing deuh mai ani a nupuya ta lal fanu thau mel cha em em mai hi a nei boka chu anupui chuan ama en kol tu tu chha lo nula chi thum a nei ve le a acha lo pakhat na chuan lelnu eile in tur tui nai thei ang ber a chi sel na ata na poimo tur angai tua china a pani na chuan anal thei ang ber a lan thei na turina inchei na tur thom hno le inchei moi na tur chitina mo phurna anei ba ka ami khwal emo inleng anei po a engkim lo rua manjung jung tu tur ani a amo phurna san ema wangin ama pui tu anei tela a pathum na chuan na inbual na le a imti fai na tur man rua le mutna pindan te zan lama a hun man na tur ang chi a mo a phur vek boka ama pui tu ama mo changa som an phal sak ve bok lal in chhung le a che vel chu uluk takin lal sipai enge mo za tin an veng renga veng tu te po om je nei taka an chan pua siam sak vek an ni boka an lal fing tak mai awang chuan an sipai ho te po chuan an za thiam hlom chin le a an chhung te an chom ve hlom awangin le an lal ro rel thiam tak mai awang chuan amit tlung lova tho an hlau thei hlom em em mai chin ani chu lal pa chuan tlang thing thonuam tak mai a hian in nuam le moi em em ni chuak le ni tla dong tha tak mai mun aneya chuta chuan kot zol zau nuam tak mai le tui chhun chua phu chuak siau siau thei hi a siam tel tira a vela pang par par chi le na moi chi sang sang a moi thei ang berin ada nual boka a chuang mu phachin te chu anin ti thein soi nuam ti takin an soi chhong china ra la changa mu te po in thala ka langtel turin an lan tir sham sham china ni chutiang khopa in mun nuam le ro puya chuan an lal nu ber chu an lal pa chuan a mangai em awangin a du le mammo tura piang angai tua sakzela azin chua achul chang te hian arem chan chuan duat takin a shwai ve china lim takin hun an mang dun china ni an ram mi pui te po chuan an ngai na ve hle china an lal pa chuan a ram mi pui te chu angai sak cha hle china ni a hnung zui tu te po an shi oma phal ngai lawa an lal chuan pui na thu a soi te chu cha an ti hle china an ral do na a thi te nu pui fanau te po angai sak em em veka mishing te hian ro puina pakhat tal kan nei veka chu chu ke ma ni a hian pathian in thil ti theina ada veka chu chu re theile hausa ber te ne na in ang veka ada ani a chu thil chu nang ma ni tura i in da ang khan alo theng theya chumi chu ka ni ang hausa a oma mi hausa a oma mi te pui thei tu ni ka du iti chuan itum tlat chuan ini tum chu ni thei tura chhelna i nei phot chuan ini thei dona a poimo ber mai chu theilo anga i in ngai chu i theilawa ka thei ani iti a chhel taka i theina i lan tir tlat chuan pathianin chu tum ru na le chhel taka taimak na chu malasom chim ti a soi te chuan kutan lo beng hlua hlua mai chin ani ni kha chu ani pui mel cha le aduat em em nen chuan an lal ram fangin an zim du na ngodur cha em em an sipai ten uluk taka an enkol mun nuam tak mai hi an fan zinga chuan an chol du na lal nu chuan an chhut chol na bula pang par moi em em a lo par vul no chu mei chu a lo la mungai ho lo maya amit alabik tariau maya ava pan naya a han khoi ve le chuan an hna te chu an che diala an lo in khup ta vek maya an hling te chu a lo lang ta fur maya mak ati ta hle maya a bul vela na dang te le far thing ngil taka ding moi tak tak te chu a han khoi ve le china eng tin ma an dang lam ve ta si lawa chutia mak ti taka apang par moi ti em em bula ava kal le lai chuan a pasal chuan a ron pana chiani pathian hi a them thiam ani ti ro heng far thing moi tak taka ding cheu chau mai te hi an moi na te tilang sar zual tura an len zual zela an nal zo pau le man ro ata na ki mai an mabak mai zela tuna ipang par hmu mek te ro chu mi ten an moi na an hmu mai sak fo chin reng a sin ma se pathian in a siam dan takin an thei top cho in
an hun bi rel ang zelin an par moina bong him tlat turin an hun le hun ruata an lo vul ve china ni kha an ning chu khoi mut lo nuar ani e ti in alo shila la nu chuan moi ti taka thlir zui vong song chungin akal samta a hun le ni te alo her liam ve zela chu le ro pui tak mei chuan an lo ti chin angin ni pui le thlasik in chana piang in aram chung chen chen sang ho tu le an shuai tu chen khat te chu ro rel in khom a ko khom china chu hunatan chuan tu te po chu an lo in pua cha lok na sa hle china an ro rel hun chung chuan kar khata o china hun chen ni na atopa in ti hlim na le zanria kil havin hlim thei ang berin an mang ho zia china ni chu hun puyan nga hlel em em thasik ro rel chu alo thleng le don ta a mitin mei chu an phur hle a an nula tlangwal te po in an kopui tur an mu le char hun alo ni ve fo boka a meya pa in an thom no le in le vel te po an in ti fai hunatan an mang china an urlok na sa thei le a an lalnu ero chuan anun dan chu aning em em thunga chu hun lo thleng tura chuan a pasalin eng ma ti a phal lova aduat em em mai si a chu hun ta na an mi khwal tha te mit mu a mu ha dam le mu nuam an ti thei ang bera fel fai taka an lu ka lo dong song zel turin a phut thung chi la ni anu pui ero chuan anun dan chu aning em em kan ti to kha acha lo zinga rin kai bernula pakhat chu aru kina kawa tun chum thasik ro rel tura hian kan ni na in ho chom lokang miang ithuam no min ho tirla ke in ka thuam no ko ho tir ve thungang che ati a acha lo nula chuan ole kalal nu ithu chu nyal thei ka ni hlei nem icha lo ka ni alom alo ti a kalome tuna ka nun dan hi ka ning em em a ma ni du dan ang ang pu in ka nung ve thei lova zalem te ka kal du na ate kal ve thei hi ka chak to tak zeta ni ati a chu hun atan chuan rem arwat pita a chuti chuan a hun le mun an rua ta chuan an in cheina chikim ve ve chu tu ma shiat lo turin an in thak kheng ru dun ta a nuwa man ti dun ta hle maya a pasalin a om dan tura arwat angin alo om tira ani ero chu a chia lo nula thuam no in belin adu na hun a piang fangin a chuak ru ta a puan te in alu chu mai chau langin a in ve ta na thok tu te lukhum akhum boka mi tu ma in an chelo boka zalen takin adu na a chuan ama in aleng kwal ta a chumi hun chung zong chuan a chia lo nula nen chuan an ni na chu an in kheng ru ta ani ni kha chu a chia lo nula chuan lel nu anga han om vel chu nuam alo ti ta hle maya an lel nu ni na chu nei hlen alo du ta em em maya an lel nu lo kir le chuan an lel pa in abum china wangin aman chuak to a lu arem ti to lo ani ti in dot alo shil ta maya lal nu chu amang ang ta hle maya sipai pakhat an ina an rong bol sak chin tu chu a beru ta vat maya an sipai ri nom chuan chu tiang thu engma an shiat lo thu le lal pa phe chu an mi khwal te nen an ram fangkwa la an thang re de tu thu a shil ta lo maya alom em em maya ni ma se la chu cha lo nu la arin em em chuan dot a shil awang chuan no chwa mai du tok la vin a sipai te ne na shi om ta ka ngai sak tur thu le an ngai sak shep nu a that turin atita maya chu cha lo nu la chu amang ang ta em

0: em mai a ngai dam di la du a hun reng a siam sak du to si lava ti chuan an lal pa zin bo hlan chuan lal nu chia lo nu la chu sipai ten an ti hlum ta a a sia a piang in lal nu chu an chi pha ta hle mai a an lal nu chu anun rong an ti ta hlom em mai a lal nu mel chanun rong an ti ta hiala lal pa in adua tin a mangai te reng nem lal nu chu a din huna a lung oi thei lova lal pa thang bo hlanin hlan a piang in kong dang dang alo zo vel ta zela hun alo rei deuh nu chuan lalpa beng hial alo theng ta a chum kha chu lalpa in ro rel in khom an nei le chum chuan ruai an kil na a lal nu mel cha kharon ko te u kan khwal cha te hian a mel chat chia mu ve te se han ko te u ti in a cha lo te atira lal nu ero chuan in lalpa ran nung khoi ka ni em ni mi khwal te mu nom en mai mai tura min ko ni ti in a lo changa an lal khwal cha te mu a chuan a in lan du talawa chu thu chu lalin a shat vele a thinarim ta hle maya a hno chua tir ta a ti chuan hun a lo kal le deu chuan an lal nu tur chu an lal huam chu nga kho sang sanga nula mel cha le fing nung chang cha an zon sak le ta a an lal fing le ho sa tak ta na rong bol sak chu nuam an ti hlom hle a an lal pa po chu nu pui fanau te nei in him takin a om ve le ta a an ram po in mal som na adong ta zela ni hei hianin a em tir chu mi chapo te chu a topa ki thukin an om chim ti ani
1: ngai lo min ti em oh na mo je sa zai turin kan lo som ve thu ngang
2: la lu ni le ti te va ta ki ko ti ba ko va te ang ra bo ki ti ni tu kan ni ko ba te ba ang ni om na mo na ke ka hu na
0: o azai thiam hle mei moje sapo in ngai kha uluk boxi a in zai thiam hlom boxi a chang so in thiam boxi a tu na chuanin pakhat thon tu deu reu ka shil le ang cheu o bul chan dan in ang top dan dang ti hi michael le chris te hi una wan ni a richmond california a mi hang om na venga seilian an ni a an una hian le kha an thiam theya e hli ran mu china skula po thu an oi chin le a ama ro chuni tin e chop zong chung kwa a khosa an ni a una paria tu tan ni boka wangin poisa an in dai lo thei le a tlak chaman nga a an rila cham de ureng boka war khop chu ei tur an nei lo fo wangin an rual pui no pangdang te ti dan angin ei tur an ru china no pang te an ni lai a changin an in le mi do ra changin chang le puar theina tur an mu ang ang an ru a thil ruk chu an thiam chho le maya eng po mai hi a nei tu ten an kil be an kil bet tlat ani ngot lo chuan ruk dan an che zel maya an nu le pa te poisa ruk chang po an nei hial ani high school an kal tirin khrisa chunga chuan thil poi mo tak anun thak tang lam tu a thenga exam na a e pathum le f pathum adonga a pian hnulama a fail voi khatna ani a an school a chuan kumli chungin voi thum chau f mu an phala subject khata a fail le chuan school a chol angai don ani chris chu a in ngai tua na samaya a om dan a siam that lo chuan school a changin an hnut chua kanga tual laia len vel mai maya ruk tur zon bak tu ti tur a nei don lo ti a sia a amalam hun tur a ngai to a mi hang lak lak lo tak pakhat ni ve ringo chu adu lawa pathianin a siam dan anga ani thei chaber ni ve ngei adu ta a om dan te siam chaturin thu phuk na siam ta a thu phuk na ang taka nun chu alo ol sam lo hle mai chan kom lawa le khazir anga ya inti fel fai in ti fel fal ni a lo a achan te po in an kom du lo pha hiala a una pa mai kala ero chuan a om dan a thak du lova nun kong in ang lo tak an zo chhota ani chris chuan high school a zo nu in college a zoma lo dan azir le a dan chami ni in los angeles california a gum som panga chung deputy district attorney na a chela twal thak drugs zuar police diklo taka na thok chin tele miswal toro tam tak jela akunga kum zabi masa chunga thubai nga even lo bera an soi OJ Simpson NFL footballer anupui hlui Nicole Brown Simpson le achan pa Ron Goldman thattu apu thubuaya sarkar IO a king tu ber Christopher Darden kha alo ni ta ani Chris a u nau

zai kan ngai thak ta kha ev zo than pui zai ni ala ron sak ta kha tuar har lung len ti hla ani kan hla tot le ta nen rual him tha ti hla si din thanga sakilongai thang u

zai moi takan ngai thak ta kha phu lo thaming thaming lian ti la ef zo than pui sakani a tun chu ma kan hlan nong beratan en chim lo ti la si din thanga sakilo ngai thang u.

te mistiri nalam le thiam thil lama te mason tura chan kan la ka ngai ani sairang kheng rela lo lu tak nu hian khwalzin le mizoram tlo tu hi an pung hle ni inalanga mizoram tlo tu khwalzin sang sang te hian tun hnaya social media kal tlangin mizoram moina te lir theitlan dan mu num zia te motor hon merik a om ve lo thu te le zanlama kut kher chei moi ani zia te le ahim zia te chu an pholang chuai chuaya chung te chu mizo te mai ni lovin khovel hun zau zo ka nam sang sang ten an lo mu theya hei hian midanga ko lo bel zel ni inalang ton din huna phe chon mizoram fakna o ka le tlo achak om nalam mu tura tam em ema guwahati atangin mantlom te ya aizol khen the ani boxia wangin khwalzin hi an lapung zelena rin om hetiang taka khwalzin lo pung tura hian inpu acha na thatak lo siam thwai hi apui mo hle ani khwalzin tamzok hip tur hian khwalzin tetlo du big tur mun tourist hotspot siam hi apui mo hle ya chutiang list chu neya chumi mang chuan andu zong antlo thei dan tur ro man angaya program poimo bo sai thiam poimo ba ka midang hip thiam hi apoimo hle ani biak ina kanin khom lai thleng hian an chim theina turin kanin khom hun bile biak in lian zual deu omna te thlenga pholan po atha theyang tin taxi le two wheeler taxi khaltu te thlengin khwalzin lo don son dan tur te anchunga thatlo chwa dan tur le mun tlo tur bi khlenga shil shiat an poimo a in biak na chong kam thlenga zirtir te po apoimo ome hetianga khwalzin an lo pun hian kan hnamzia le nun phung thlenga kan lo in vena kan lo in pua cha angai tak mewa ilp lockdown rangzok olsam zok le mumal zok siam thwai anga ya chuti rol chuan ilp nei lo man chwa kunga po chanangai bok kan kot kher kan mun poimo le kan kholai te tun aya fel fai zok moi zok ka kan siam anga ya hoker le dorkai te po mumal zok le dan thazok manga enkol an poimo ani aizol hi lir theitlan veldana le horn me riklowa kan ming tha em ema he hi kan chom non renganga ya lir thei ho thei rental car te alo om zela mizoram tlo tu namdang ten lir thei ho a kholaya lir thei an khal chho chang pu in traffic sign le signal mumal deu lo siam te horn me rikle mi overtake mai tumte po traffic police in loman emo lo shil fia zel mai emo te atulang chuti ani lo chuan kan hming moi na hi namdang wangin kan ti che theya kan hotel le kholai dor kai te po namdang chong tlem tal thiam tura chan kan lak le zolanga yang hengba ka hian poimo em chu kan christian na le kan culture choi nong zonga tourism kan kalpui anga yani biak in khopui city of charges kan ni na hi in chuan na tham le tourist hip na tham ania engti kongzong emotala man changkai thiam apoimo hle ani india rama chuan christian state tia chhalngam om chhun te po kan nia to state a christian ten christmas kan mandan rengot po hi vorlar thiama in pho chuana man ro atana kan man thiam apoimo hle kon cheite koshana christmas kan lomdan te program sang sang kan duan dan te hi zor thei zel ani ang hemi rual hian mizo thil kan siam chua te reu te te souvenir ta na changkai tak tak tu thil chi sang sang siam chua konga po mathar kan lak angai kan chung kwa kan ram e le bar ti mason na atan tourism lama theina kan nei hi mang changkai tur zong a chan kan lak zel apoi mo hle ani heng mason na tur kan soi sang sanga hian apoi mo ber chu mizo kan ni na chom nun zel hi ani mizovin namdang laka kanin hum hal na kan chuan ber chu inner line permit ilp kan ti hi ani ome british sarkar noya india a omlai khan assam ram kachar phaya te thengpui huan siamin ma an ron la a heti hun lai hian mar cha kan nam then khatte le abikin mizo te chu british sarkar thune na noya an la om lova phai to la vai an la run fochin British sarkar mi le sa te po an thatin an tibuai fowa chuwangin sarkar chuan Bengal Eastern Frontier Regulation BRTF 1873 chu duangin ramri an zama chu ramri pia lama hanwak chuak te chu ven himna an pe theilowa
Europe meet the pay to bail how low to rin an in DNA. BRDF to kum sang kazakwa som tum khan Mizoram po huam tir alonita a. To me ramri kam bela kal tur de tanzuan palna ne alongai ta ani. To tutuna ramdang meeting Mizoram anron ludona ILP an ne zela lo tuna bull in chan natsu ani. Mizoti hint nam tlim tekan ni a. Kolkata kut her pakata cheng po kan zat lo antichin. Kung tam taka chang kangin ma son le ma ila, kum zabi som pakuana top lama British in min opatanga, kovil ram dang teruala kepen chan ve chau. Ram in rail bol na le e bar zon na konga, in zir chau me kan lani avangin. Nam dangin min cho pol nul hi at nam angin kan latin lava, hum hal biik ni hi kan lama moa, chu vangin ILP hi kan tan at luhle ani. Mar chakat nam te nao zok te hian pai vai chimral hi kan lao cheva chimral tok mek le har chuak mek te po an omboka chutiang kara chon mar chak state te zinga ke ni le Nagaland le Arunachal Pradesh te chau hi ILP nei kan ni a tun na ya Meghalaya a nam dang chimral launa awangin ILP an state nei ve tumin an beingar ngara ma se nei thar le hi thil har satakani mel ILP hian nam dang lo lu na tur adal san lova ma se phalna nei chawa an lo lu the wangin asake chek na zong lo lu tur laka ero min veng theini angai ani ILP hi tuna chuan online mangadil theya siam ani to a Mizoram chunga state le central sarkar na thok tele an chungte ero chuan ILP an lak kherangai lem lo ILP mangalo lut an tam thama wangin le na bera nei ahar sata wangin mishing tha ringo ta tho tum chuan felfai ta karwa man na siam chu ahar sa ang ma se tun laia khol mangin thil tam tak ati thei to a ILP po online in adil thei to ang hian khol mangin a enkol dan tur po chata ka duan thei ani nge yang hei hi thil ti mang mo le man mo tha ka ni kan ram ri kan ti popa avenna ILP kan ngai tha phot chuan kanin chhirin ba na pel nge yang tuna po sumdon na le labor na a kan thalai te na tur tam tak an chu sak me ka inven na thatak ILP kan nei reng chung hian kan man that lo chuan kan hnamina tuarang chimral kan maba ka ni mai sarkar mo ani rualin mi pui mo po ani bok kan ram le hnam ma hun thirin ILP kan nei hi atangkai thei ang berin kan ram le hnam hum hal nan i mang te ang u kan ngai thak tak kha khwal jin pung le nam tlem mi zote tini a kha thu jak tu kha Isaac Zoram sanga ania achwa tu jeni zo than pui program executive rochiar tu kha lalrin pui ani ole tuna chuan zo ze puinun moi ti la h lalmon kimisak ilongai thlang u

kan ngai thlak ta ka thola ding ta che ti hla dor pui vek thar branch wai me zai pol tere mani kan hla dot le tur chu o thoru ti hla is lungdar branch wai me zai pol te rem ani tu nei longai thang o.

sponsor ani ole chu tizong chu puan tur poi mokan puan the te chu ani e hei akashwani aizol ani atuna chuan leng zem hla kan ngai thau dona tun tu mai hian si vanal sanga lini lal tan lal than zuali le rozam lian lian na te anon zai don ani kan hlam hasaberatan chon lo mangai na ti la si vanal sanga sakidongai thang u

chon lo ma ngai na ti kan lai thak tak run su thu kha si wal sa nga ani lini lal than zolin dun lui ti sak ngai thak chon zo bang u

Tutay ngay tlak takha adam lusun ti lanya khala kha lalbik lin khobung sakani tuhin hd ramsim tharin kirel ro ti la sak lungai thano ki tiu.

Tuta ingay lakdaka, der tim di tihlanya kalaka, H ram eng moi sakani. Tuhin lalbiglin kubungin, nun lui tihla asak, longay tlanokay tiyo.

Tuta ay ngay tlak takha, di run sang tila niya khala kha, lalbik lin khobung sakani. Hi akashwani ay zolani. Mar program hi tuta kar zirtop ni zun ni nga a. Ay hun pa ngay zanting dar nga minit soma ngay tlak tayin no kati. Way zanting ay luna nung taka dingin. HD Ramsim Tharin. Ramchun na tila sak lo ngay tlano kay tiyo.

zokhdi te ti ti kangai thak ta gron sa tu kha vizoram siami ani ole hcl sa ran du lai ti asap ngai thak chun zomang u

Hei, Akasvani Aizol, ni kema nil mga pon tur poy mo omkan han pon chun zom mga. Akasvani Aizol chuan, nini tharuk sang ni som nile prok thole zan dar sari le mi nga le dar re tin kara mobile apps mizou taxi chung chang live discussion program bo sa ido na. Engineer ram mo e director transport department Benjamin Dan mga vanal mga ya silo. Assistant director transport department le Dr. Roy Zela, Assistant Professor, NIT, Bizoram Ten Hunanron, mga mobile number 9612588677 ate. Hemi hun chu hian SMS mga nemo WhatsApp kalt lang inan biyak po tayang. Tin he live phone interaction program hi Transport Department Mizoram in and sponsor. Ani. Ole tuna chun zai pol rem hun. Kan mga nga tuntuma hian electric veng pastor bia zai pol le. Veng hun branch. Baptist ko sa zai pol tena. Pathian fakna tha an rem kan nga tha ho do na ni Jerusalem kain ro pui electric veng pastor bia zai pol rem ngai tha bu

lalpatan thok tu ti gam ithak ta gram ram tu ti kha veng hun baptist ko ran zai pol te ani electric veng pasor bia zai pol ten min ka yang che ti an rem ingai thang u

Enges walti fai thi ang ti kan lai chak tak rong rem tu te ka veng hun baptist ko thun zai pol te ani ole tun tum zai pol re muna ka ngai thal nung per tur tan thu ti am karing ti electric veng pasol bi zai pol tre mi ngai thang u

tu ti yung karing ti gamay chak ta ron ram tu de kha electric fan pa chor bia zai pol te ani ole ti ti jong chu tun tum pathian fak na la huna zai mo tak tak zai pol la rem huna kan ngai thak ho the ti chu along ni ta hey hi akashwani aizol ani lengjem na than hun kan mang chun zom le nga langa tun tum a po hian hlamoi tak tak ngai thak tur kan nei le a ama saber atan alexel chon kiman amoi chuang e ti asak kan ngai thado nanga he la ron thang tu te chu ma moi te zo tlang le mi hian chazola roi te chal tlang thlan mol veng miriam zare moi din thar chu aizol le arzo din pui chan mari bi de gi to chong kanan aizol le ma chung chan mari we sami te tan ron thlan saka tin vi kung te we sai zo mi hian vi dal rin pui khomo ya mi ta an ron than saka tin a ma sa ya te chung le lili te chung chan ma ya zo la mi ti hian te te te chung zo tlang ai zo la mi tan anun thlang bok ani amoi chuang e lo ngai thlang u

len moi ti kan ngai thak tak run sa tu kha na talin chana ani ole lerin ki khiang tein ka mangai che ti sak na thado na nga he la ron thang tu te chu ma moi te zo thang lung le mi hian road pui tlabung bazar veng zo rem pui chan mari aizol sirat bia zori mi son veng thang le mariel pui aizol veng lai mi telong thakata na ron than sakal vi kung te west side zo ami hian lal sang zoli mai west bungtlang le vi vanal chan choi ser chi pami te longai thaka ta na ron thanga lalom pui le damte a den tharai zolami te hian sang te le lili pui te chung a den tharai zolami te longai thaka ta na ron than sakatin lalom kimi bor pui mi hian ma pui le anau te hela moti emem tu te ta na ron thang bokani kamangai che dadui ngai thang

lom zel tang ti kan ai thak tak ron satu kha ich lorem puya ani ol in hla than kan ngai thana hung ber atanal ngeng pui to chungin thawal moya ti sa kan ngai thado nang he la ron thang tu chuma moi te zo tlang lung lebi hian lal tran puya ra sel tui ko south angel sang le chal tlang le rin lui dot pui veng tharami ro ngai thakata an ron than saka vikung te wesai zo mi hian sang pui khol hring kol kul tan voin hi ni poi mo tak ani wangin ron than sak boka tin somi khatla mi hian ador siam nam hun ador nei ve zong zong ador thenom te zong zong tan ron than sak bok ani tin ma nei loi pu ami hian ma mi biak te a ma pui le pui pui te tan aron than sak boka ma sai te chung le li li te chung chan mari aizol ami te hian te te te ile chung te zo tlang ami te tan ron thang bok ani thawal moya inga thangu

0: Wilaya Chief Minister Masaber Khatungele in hun nei jane second som in neya in nei twa the
1: Brigadier D Sado
0: Ansar kan lokang adik law tak meya khami zona vekha team chi ti akan pass zona ni Mizoram UT Nilai Chief Minister Masaber Khatunge in hunai jane
2: Jo
0: chu ma han ti a an sa oh an sa ra dik ani tu na team chui te in zo na pahi na in in ring em o in zo na tur chu he hi ani Mizoram state ani nuwa chief minister Masaber Tunge in huna in chane
3: lalding a
0: han ti a an sa kan lok pm an thang dike team 3 te pawn nun changmar le maya ma non so na tuna team 4 te kanin rin chuanin I an zo na kan zo tang kanin ring em off Mizorama political party masaber enge in huna in chane
3: Mizo Union
0: answer kan lok thiam
3: oh
0: an thang dike dikhan zona pahi na chu kan zoli a chu na zona pathum na kan chan lenga team 1 ti atang kan chanang kan in ring em o kan in ring swan in zona pathum na tan he hi ani mizo zirlai pol hi in ti kumadi ni ani in hune in chane sankhat zakwa som thum panga answer kan lokang an tham dikani pas on ngai lavin team 1 ten an tham dika tu na team 2 te han zo na tu kan sot veli ang Mizoram mau tam vui khat na ahma saber chu ing tik kumangi athen in huna in chane
1: sankhat zariat somru pahni
0: sankhat zariat somru pahni an tia an min sarkan lokang an thang dik ani team 2 te pon pass on ngai lavin an zo na don ni mayar an thang dika tu na team 3 te an zo na kan zo vele don ani in ring em all in rinswan he hi in zona pathum na turani Mizo Academy of Letters Academy Award dong ma saber tu kha tunge in huna in chane second so min ne ya second so min ni ne twa the ni
2: ps chong thu
0: ps chong thu anu ti an answer kan lokang an thang diglo tat mai hemi question thau hi team 4 ti akan pass on donani Mizo Academy of Letters Academy Award dong ma saber tu kha tunge
3: Pastor Liang Kaya
0: Pastor Liang Kaya an ti answer answer kan lokang oh team 4 ten pass team 4 ten pass on question an thang di ani tikhanin pass on question an thang dik piang khan point nga an muzel don ani tuna chuan team 4 te in zona pa ngai tu kan zot ve li ang Mizo Zinga Padma Shri Award dong masaber kha tunge in hun ain chane
2: la sang zoi sai
0: la sang zoi sai lo din ron chang an sar hi kan lokang an thong dik lo tat mai he mi zona thau hi team 1 te a kan pass don ani Mizo Zinga Padma Shri Award dong masaber te kha dong masaber kha tunge in hun ain chane nu chungi anon tia answer kan lokang an ni pon anon chang dik lau thak me a chang na dikhi a sori li ra tur ani si khan in zo na pathum na chu chu kan han zo zo le ta a round 2 na ta na zo na pali na kan chan le ton ani team 1 kan in dream o kan in ring chuan zo na pali na ta na in zo na tur chu he hi ani
3: Mizaw zinga IAS examatling masapel katungi in hun ang chane.
0: El tau chong
3: nanti a ang sana kan lokang. Ang chang diklaw maya mizaw na tau hi team chu te a kan pas to na ni. Mizaw zinga IAS examatling masapel katungi in hun ang chane.
0: Lal chung nunga
3: hanun tiyan sa kan lokang. Adik law tat may pass on questions ang tang dik law ta na diki zam chung ang nam bui di ani e. O tu na chuan team chu tiya ang zo na tur ang zo zbili nga. Hei round chu a in zo na don nung ber tur chow ani a in zo na pali na tur atang in ring em o. Inge chang chai lai ti zelem
4: pa mai leong lai
3: pa ngai ja o alom me a in mel a po confidence kan mu the ni alom me mai tu na in in rin chuan team chu te in zo na tur chu he hi ani kum sang ni som pakhat sen sa a Kolasib district literacy rate ka in sa ni in hunain chane
4: Answer
3: kan lokang. Ang tang diktat may team 2 te hinipuwa tana chai. Ang tang diktat may do na team 3 te ang zo na pali na zo na nunung berto kan zot vele nga ang tang diktay do nim ang nipo kan enli ang in zo na tu hehi ani Mizoram chanchin bu thatin chua copy tamber kha inge in huna in chane
0: Christian tlang aw
3: antia an chana hi kan lokang an thang dikani team chi te pon on comeback chakop mai alom ome an kan kal nil via mai tu na chuanin ato ber team 4 te Round 2 atana zo na hunung ber zo na pali na kan zo don cheu ni tin in ringem o nge nang ni ti chai ni ti zelem alom de mai kha in nui mel te mu the ya alom o me in zo na hunung ber tur chu he hi ani kumza kal ta chunga mizo zing la phwa thiam ber point of the century 1900 to 1999 kha tungele in huna in chane Second storm in the air.
2: Rokunga
3: hanon tia sana kan lokang. Oh, anon sang dik. Ani. Team 4 tipon ang so na dun. May pass on ngay la win. Ano. Repeat round na tara in zona masaber turtsu. Hehi, ani. Mizorama AR ground artificial grass pa kumka ang tikne. Oh, team 3 then anron met vat maya enge answer le
2: sang hi som pakhat
3: anan dian answer kan lokang oh an thang dikani repeat round na zona masaber team 3 then an la thap mai chan na dik ole tu na zona pahi na repeat round kan tran liang he hi chu ol do na achirang rang kha ani mai don ni Can you drink lang em? Mizoram district omzat ing zange.
0: Som pakhat.
3: Oh, team 1 ten som pakhat ano singa chat bazari rolin. Oh, an thang dikani. Tu na bazar round zo na pathum na kan chan veli ang. Mizoram district third na thial district ka mishing omzat sang ni som pakhat sen sa sa ing zange le. Oh, team 2 ten bazar ram mit tuk maya ingin chan na.
4: Sang sari za somriat pasari.
3: Oh, sang sari za somriat pasari adikin chan na. Tu na bazar round zo na kan zot li ang. Kum sang khat zakwa som sari pahni a Mizoram UT aloni khan. District ing za ta nge chenani.

0: zan ina kan khui sin ti siak na kan zo fela tuna chuan a top khar nan kan score kan soyang kan in ring tang em pakhat na pahi na le pathum na te a result hi ka futa hian om ran to maya tin an score za ti kan soinga chumi je chan pakhat na te kan se thei don ani a pathum na chang hian kan soinga van nei tha sakin kan ti don nge pathum na hian team ni hian ro lang thak maya chan chu round 1 2 3 bel khomin an score hian ang vekania pathum na din mun hau tu point 75 scoring team Julie 4 ten ni tin pahi na din mun hau tu hian point som riat panga a score at chuan pakhat na hau tu hian point za som panga a score ni a pakhat na zanin quiz in ti siak na a pakhat na dong tu team tu team number 3 ten ni
1: quiz in ti siak na kan ngai thak ta ka hun run mang tu te kha MLA PC lan lun limile a thian te an ni vanal rodika kani a akashvani aizola.

tum tum hindi la huna zai moi ta ta kan ngai thla kho the te chu an lo ni le ta he hi akashvani ai zol ani tuna chuan infirmu chan chin thar delhi tanga lak chon ingai thlang u

Ani Aizawl ni dar college chan ve ni a lem chan hun kan mang do na nga tung tuma hian keima zaman thangi ti thu pui manga lal nu ni drama party ten lem chan kan nga thadona akashwani Aizawl station atang kan voi khat pek chona tur ani ilo ngai thang u.

0: ve ro o thil kan la ei don ya ala ma e taka dikanen khanin la in haw renga mi eng tin nge ni ta zera
1: oi soi lo te kanin zia chu min ron ko seka ka block maka whatsapp a thil type lai takin ka block le mak buka gpay a min la ron be sha mani chu
0: nang ni pani la hi inin block renga inin chen jing si inin chen len le tak tak om lo e mai
1: don chum hi chu e ka chen len tak tak to don ka pai to lo a boring e
0: iti ve zia i chen phal tak tak big lo
1: ani nom zia chu e ka chu apyang in khonge ikal tu te nen nge in chwa eng tin nge i in chei ron ti sek chu po nin to na ka lain thangi enge i e ron ti reng a vir tel kher hi ka ngai thailo
0: kyang val ve to ver deu ka chu chi mi alo lom a shim shim in dik a hi chana phula shim shim che i level hi phalo
1: van lal dik hi chu e a thik thu te ya chesi ila sha em instagram a changa min ron be tu sugar daddy ka ti fiam chin kha
0: ai ka van she mai lo byak che da pui hi nga lu tu ka ka shat pol fek to
1: o kha dul gyar ve deu dor pui ve nga mi kha
0: e e o ka shele si pa khloi fa pathum nei khamo tinge ni chu
1: nimin pya khan kan chuak du na vanlal dikana mai chya khan min lo mu a o shila nyang dikan min ron chua chal shipalom anau kha chu kala kek de wang awa han chong thei tak
0: khatyang te chu ipang rol thawania ipatiang en soi mai tur chelom
1: kan om dun dan na chang khan ka pate ani lo ti a shat emalom
0: nanga po khatyang te lo chwa pui reng reng i thiam lo ve bukalom ama pon mi padang ne ni in biang na man chak to a film khur ve tu chen ya
1: khatyang mai mai a thi ka ring lei nem ba ka enge ani po mi padang ka biak lekin alo thin rim zel ni han le ar san lop lop chin mai la a to pa chon ama ba ka thlang ngai chuang lo lak nat vak tu rom lo em ani
0: le ar san ve ta chi se ila na om ro pu si ta ta ka i blok to a chamai ti khan
1: ka be to om lo we van lal dikat se mi pom chun po ni lo kabe to don lo hi ani ziri chot kan block to don lo
0: ma cha tiang mak mak tur kha kum thum do in in zui ve to a
1: ui dikani hi min lo kol har kalau ti ruk lai takin
0: oi oi oi ka block ti ve sia karin dan ve ni
1: bona ka ve blocks
0: vahan lem take o he nu zet zot hi chu ka beto don lau ka ning ka chen len don ti ve sia ama zo khena du huam huam ro pe sia po chen tum po hen a chen te der mai si la dik a hi chu phu la mo leng ma la hi she der mai si la wa

0: Lomi, i uka konge chwa tum le ta ka a in siam le to in ka sha
1: ka shela we a ka zot boy pe la wa thin che si min vin le she pang
0: nu la ve si zaman thang hi chu o zana te hian a chuak do do reng mai a
1: nu a ui ha ve te u mi te hian an soi sep sep to anya a za thak mei chen na sa tia chung chang an soi po ka she fu to
0: han hau vakin om zia ne lo ti te chu kan shet lan vek to kha
1: ma se za thak zo zai ve lom tlangwal om chadu lo an soi ang mai a ma po in mi pa ne nan mwal phau to a ma ni lo ka la rui chung in a ron ho a boi na sia ma ma se hau po in hau ngam lo
2: yu te zong hau chuan min run lui ze la hau ngam po ni to lei ne kan hau a chuak taw hong hong ze la ngai to na ve chin bok si
0: fa pa nei lo mai la fa pa om chadu lo kan nei hi ani rengot hey ham tingai na po kan shebi klawani hi
1: thok chuak tu ani to awang hian in hau na phal lo zo ka ni kha
2: khoinge kal le don ta ka zana te hi chuan in lamom ve te
3: hek tu lian ni poi min lo hek le zwa zwa to ni mo ka kal don ania cho chu min lo aisan

0: Hiru, karon ho ma vak lawang.
1: Oi oi, ka thom no lo ha chuak le tari mu te.
0: I ha chapai to chuang lai nem, i ui kom lu tuk.
2: I nau thom no te deu deu, pan tak tak hi ha chuak a. I leng chuak reng mai a. Het yang ai khosak reng chon i chung te hian chan chin lo mom lo deu te kan la sheve thu dang ka ti.
0: Oi, in phun pe sia. Hei vang hi lo mina po kom chat pe lo chan. Mi hi in hau ringa min counseling reng hi in tuma. Thoin tipik.
3: I khosak dan in zir hek lo. Inu le pa te la hi min chang ang zua zua nulai ni kha inun dan te hi uluk ve ta che a chalo zong he rin ni hi chan chin kan sha
0: o ni leng in office la man na te kan thok ha ve a ril ru te kan tho veng ve do ni me a
1: ke ni po ni leng in kan phe boy ve thau a phar var zong in kan khosa pha kher lo mi poi nan soi sep sep to che hi kan tan po za thak ve lo
0: ano pang zo khen upa zo ki min zil tum ve khang lang zel su a fel fam kim berang mai hian i u te ka zil e i han ti ve chi na
3: in ni nom he mai in in hau reng mai chata ka u nau in biak po hi om ngai lo u nau pa ni chin nya in la in mi lo em em zui le nga la
0: no pong zo khen min zil tum ve khang lang zo so
4: u zo ka ngin om reng ti che
0: a khang lang a che
4: ka khang lang lo i khang lang fe
0: min chang zo chot zo so lom shkar he
4: kadule ka chawang che zaman thang
2: inge nangni pani kha inphun ser ser renga
3: anza pui om tak takania o ti hian zoi deu deu poinan la inhial char char pe
0: kaning ka kal don
2: o tlai chu te tal chu anei ve phot la thatur hei ham kan chung ko hi zong i hui chuan min va chok boi hne tak em mai chelulul vek vek to hi chu mi pai poinan kolan ha thlak zok ani hi
3: mei che om chadu lo lak lo to hi chu boy thak teu mai sinan ni lomi chu e siam te daru kari mai don in khom te ka du
1: nin om ti khan ke man eng kim ka ti le fek angai zia la la u ve la hi theng min sil chok ve tur poin om ngai lo
3: ngoi reng khan va siam mai mai te nang po hi i thin che hloi hloi lutuk ti tur hi han soi la phun ma sapot lo chuan ti ngai reng reng lo mai
1: ani nom velom a u a chok bau renga in chunga keima hlir ka chereng bi ka kaning tlat
3: lelom zel fasiam mai mai ro
2: hey ham he in chunga hian nui ri ai din hau ri ari nem zo ka hlim me la in thinrim mel mu tur tam zo ka eng kan ti ta nge ni nu le pa in kan zir lo nge eng po chu ni se ma hun a hriat lo puar phota tha choi le chou phot teng

0: Inge min shil duri nei chu in ina min koi pui te te ya ingoi le wang wang sia
1: a eng lawa nia uluk dewin kalong ngai tua kan pan hi hian thian ang nong zo ki la that kalong ringa
0: in chani du dina em ni
1: ente thangi thin rim lo la kan pan hi in ka ra hian kalim to lol lawa ni top maya
0: ole
1: ole tiring otin mo
0: in chani du a ilim to lo ber te chuan
1: amak le mai a ama ka chuan thin rim thei sia boya te khai sia ma a se ka thu soyom zia se thia ma lom ome ti khan kan thra ni mai turo
2: valadik ma se shiva sin thei lo ve a ka ron sha yang chei ti ve eh zaman thang
1: Oh, vorong kal timing lo ber.
0: Enge fel, dikate ina iron ti ve hlola. Ngoi te. Nang ni pani hi, in lo in bichina mia.
2: Yom ti ka shela wa.
0: Eh heo, nang ni pani hi, ka shiat lo in lo in bichina ni mo. Dika chung chang ka soi na ma shia ang poi ni om ngai si lova.
2: Kan se kang lo lo nge, ke e chan no feli le, vanal dika hi kanin bichin. Khakhat vela ni to
0: oi oi chu min lo ko pring ani mo vanlal dik
2: nang po iler san jing e me ngei thin rim ve ngota
0: chup i lo heti wang le khini mo dikanen kan in hauti ka soi apianga chen tura min lo nor ve zia i level a phalo te iti vela i wa han lem tak nang po vanlal dik min kop lo min chen ve mai tur zelom
1: chu tiang te mi te a hanin chu

0: Nu. Nu.
1: Oi, pa. Gan fanu lo harania. Lomi, iu lo harania. Doctor Lenner sva shil thwai ro.
2: Mami, boite. Ka chong isa thayem.
0: Oh, sha thay. Eng tin ye ka oma.
3: E kha, thangi. I lo har to mo.
0: Tungye ini.
3: I doctor ka niya.
0: Khongye ka omne hi.
3: Nam doin kuma imu me ka ni hi. Chol ha dam phot la. La trong tam lu tuk su. Kapu in chung te dang po han sil thoi ula in fanu rei tak ni ko shal win om nu aron har le ya me dang in chan chin shet wat an do
1: boi te imu tu yem imu manga inge mu a
0: a kanu oi nu laula belu tuk su aron har ve cha bok si athuak pon chhui kir zau do na mi unconscious ri ro puisa
1: hey i suiring lu tu
0: mo inge om zia engtia

0: Thing pui kalu mania i du ve em.
1: Oh, du ve e.
2: Kei po thum khan o boi te kur tei tui lu tuk tak mai nen khan.
3: Oi, ipa hi chu in sum the na hi ava hantla cham tak. In sum ve chin te.
2: Khai khai tun ka ra hian thing pui thum le kur tei ka vai khada ina tur che o.
0: Apa chu kar thar in chan che lom.
3: Kha khania ipa hi chu atlang wal lai po a kho khat mi phakar khania
0: a ke chu u dam do in ani kho shilawai om lai khan ingei mu ka shi cha ke
4: mumang ang roi ani de ome
0: ing tia mumang ang roi
2: hey ma te mumang ang roi hi ni mai
0: pa fiam thu lo tho zia su ka shi cha et et
4: e pathian nen kanin bia a
5: pathian nen a
4: ni e ma se kanin berei lo minit nga potling lo vangkaring
0: van mak are rei nen
2: mami pathian nen chonin betak mu mo
4: o bia e ma se amel ka mulo
3: thil soya nei em
4: o nu nei ve e min sia a ata ka ni zia te soya kanun zong zong ka chat lai ka chen na salutuka inni mangai na po ka sha thiam ngai lo lo mi po a chu lawa ka hau fak vak zela min ngai dam sham ro
0: ngai dam chiang lu tu chuan pathian chuan thil dang soi ne yi
4: a personal thil te ne ya
0: ka van chak ve pathian ni na in bia hi
2: ni e kan chung ko hin siam that kan ngai e ma pathian in thok pa lai ta na lo ruwa che ni don hi kha thiam ta e pathian hian min du e ma a fa te ni turin min la poma chumi min shil sha thar tur le kan chhung ko ka ni siam tha thei nan boi te hi alo ruwa ta ni
4: pathian ka pat san phal to lo ata ka ni a atan rin om takin kom to ang e chuan lo mi hian ni kho shelovin kom rei ati atia in khap zela enge om zia engtia re nge ni a
0: Uy, kashil doon, mo, nu, pa,
4: soy to bro.
2: Doktori na palawa ni loom ni.
0: Kati tu damdo ina u omlai, tawin na looma.
4: Boy te, soy to bro, katsanang tse.
0: Tia mo, i kalendar vel, ing ma ila in lao tiro, fon po ila koy tay lao tiro.
4: Oh, ing ma kala siya lao shim shim, areng reng tua, kalendar te, date te. Eng ma in soi to ngai lo dam do ina ka om tang khan
0: motori na sut ni che kha april ni thum sang ni som ni paru kania
4: chuan voin hin ni eng zat
0: hanris chin te
4: e arei iti dana khan april ni som ni velami
0: april chu adika kha calendar hi ka mu meyang che
4: e april ni som pani zok ani mo
0: april ni som pani ania
4: Suan inge
0: helai ka ko lai hi ente
4: ehe sang ni som ni pasari mo april ni som pani sang ni som ni pasari

0: Ulalpa kan patihan. Nitardum tak kan ng mulita. Lalpa kafanumin peklieta vangin kafanlom tak e. Kan chong chay na te tsani na umlawi mo kan ti lay po in. Nang tsuan ahun taka kan tsung ko tsan tsuanan min mansaka. Kini ang harsat na tog vete po in. Iomaniti ang siyad vete nan. Nang mutiang vete sila kavandu tak em. Kan tsung ko ayan nang matsaw kan beltat to ang tse. Tsutiang titay dur tsuan tsak na min pesha mang tse. Vo inilengin min veng lila. Kapasal fanaw te min humhim saklat ang tse. Ifapa iswak mingin kandile. Amen.
1: Zaman tangi te chung kwa ang ahar sa nakhir tak tok me kan tam. Nule pa in kan zir lo uva nga. Fati boy tam tak po he kovela hiyan kan vatam te lul em. Paber iniangin itchung kwa ka iven him atul tak zeta. Nuber iniangin itchung kwa ka iven tiang him avangay tak em. Nang ni chalay te u. In chat lai chen ula. In la naupan viaw lai hiyan him ro u. Ama ero tzu. Pat hiyanin in chung aro aril don ti sheringang tzu u. Kan zauram kovel hi adam lova. Ana ani. Naupang tam taksual na aliyam mup mup so imu veem. Ani so demot hay ani big lawasin. Nule pa chung te. Puiting zok te hiyan kan zir abangay tak em. Ahuna chuan ifatia thatna tura ni phot chuan thunun se lo sam ro sualna in a thunun let ma che hian
2: tuna kan lai thak tak kema zaman thangi te thu phui manga lem ron changtu te kha lalnuni drama party te ania ajek tu kha james lal mangai zarkot ania akashwani aizol lemchan huna poncho ani ole tuna chuan zai ilongai thlangu

qadim lo che ti kangai thak ta kron se tu kha lren di khiang te ani ole zai gnga thang nu bratan henry than zawa khiang de in lung kawai ti asak ngai thang

lung ka vai ti kan ngai thak tak run sa tu kha henry than za wa khiang te ani ole chu ti jong chu tun tum leng zem huna zai moi ta ta kan ngai thak ho the te chu an lo ni le ta he ya kas wani ai zo la ni tu na hian zan dar som le chan ve ni a voina ta na kan hun te kan long mang zo le ta min ngai thatu jong jong te chu a lom thu kan soya nak tuk ni ni jun akan hun voi kana chu jing nam da nga lem sum nga le panga kan tan le nga birung wa thale thu don ne ya Program announcer David Kania, control room engineer duty to Lalindiki, Ani, Mingai Tatu Zong Zongte in the Vine Mountra Mutuivik Ule, Jaihin.